mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gun mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Wednesday enikan ninu yin o si mo dun tin idunnu mo ba wole idunnu le mi ati ojo ba jade losu bo fe bo ko inu e o mo dun ara re o si mo ya ni oni lojo Wednesday ojo kedogun osu keje today is 15/07/2026 ojo anuni gege ba se gbe kale pe ojo meta kan be ninu ose ti eyin fi sere enikan ni e sa wo alakoko ni ojo Sunday bibeli so wi pe ran ti ojo isinmi lati ya si mimo ikan ninu awon ojo ti a ki fi se awewa oni ojo Sunday elekeji ni ojo Wednesday aye gbagbo pe oni lojo irubo ojo ti e bo mo fin ojo ti e bo mo da bibeli je odi mimo fun wa pe oni lojo anu e fowo mejeji sori be se ndide bo mami wara anu gba loni e kan so odekunle e pa fura wara anu gba iwo na so ti e gbogbo to ba je mami anu ni ojo jimo lojo eleketa e wa wo se wa igbo ni se je ojo to se koko to se poko yi to se koko to se pataki adua meta kan be ti a ki fi sere adua meta kan be to je pe loju anu bayi adua ba mi ni adua yen olohun ki ko adua meteta e lo be lowo awon bible scholar awon ti won ba mo bibeli won a so fun yin pe adua meteta yi olohun ki ko won bo ba ko gbogbo adua yoku to da si an laya se ra won adua yi so se ni mo wo yara anu enikan ni number 1 alakoko ni adua ope Olorun fe olope so pastor Dekunle Epaphras wo ni yin lori afefe ni ti ijo Comfort Life Mission International emi mo la gbogbo enu le lati so fun yin pe Olorun yo tewo gba ope re Olorun ba ngbo e dide mommy e dide daddy e ma bo ni bi pepe e ja jo dupe a si jo dupe enikan bo la se wa se se mo pe mo ni e joko le lana ni e ja jo do bale fun baba mi ati baba re laaro engineer e pe pastor Mrs. Temitayo women convention to do 2026 it was a success ka jo mo dupe ka jo mo yin

0: Nice. Ebila. E yago. Eni to kajue. Umbeni to si. Mama. So rinti. Mon meni ka to kajun tin si yo. Mon meni ka ta. To je kwe yi pare ka. Bo bonton la ko janyi. E sovu. E kan sovu bay. Eni kani yi wawon yi. Bi yo wawon tun e soke ko su. Ko wase yo su ba. Baba. Mo gbe gbo sa fun o. O se. O se. O se. O goni fun o Jesu. Adua keji ti Olorun ki ko ni adua fun idari je ese bo se joba leyin ni soki kan so baba yonu si mi dari ese mi je mi bibeli ni bi Olorun ba nsami ese o si eni to le duo Olorun ki ko adua fun idari je ese o ni idari je nbe lodo mi ka le ba ma beru mi Olorun jo gbogbo ese lero loro ati ni se mi Olorun dari je mi baba wo ba won omo re se joba le wo bi mama ise kunle dari ese waju wa ese lero loro ati nise ninu aye omode ati agba Olorun darije ese amomo da ati ta mo ta da Olorun darije wa o in Jesus name ogoni fun Jesus e wa gbadua keta ti Olorun ki ko gbogbo yen dide adua keta ti Olorun ki ko oni adua nu ninu iwe abakuku oni laarin odun ma so ise meji oni ti nba binu ma ranti anu arin odun la wa yi gbogbo eyan omo Olorun bi ese meta siwaju oni baba mo bebe fun anu laaro yi sanu fun mi sanu fun awon omo mi Olorun sanu fun mi bibeli so oni anu nikan lo nsogo lori te idajo anu tin sogo lori idajo Olorun gbe dide fun mi Olorun ra anu si mi ran si awon omo mi mo fe anu ni in the name of Jesus Christ eyan ayan fe be se nawo siwaju mo duro ninu jegbojegbo aseledumare ki Olorun ko ran anu si o loruko baba ti omo ati ti emi mimo in Jesus name o ye ki mu iwasu ta mu bo but Oluwa ni no pada lo sinu we Johannu chapter 15 John chapter 15 oni ki nka ise keje fun yin oni ki wa pa lase ti gbogbo eyan ba de church loni ki won mu aso ki won tele isin to ni oya in to le je opin ojo awon ti an ba fe ki ngbo wole won awon ti won fe ki nsetu sile fun won awon ti won fe ki gbadua fun won awon ti won fe ki mama gbadua iwosan gege ba se ko awon mi nila momo Jesu kan to kaju e so ta ba ti pari ninu hall wa a bo sinu old auditorium ibe ni ma ti mo gbadua hall te ta nlo tele ibe ni ma ti gbadua itusile fun gbogbo awon to ba wa ninu be iyen ni pe ma gbadua itusile fun gbogbo eyan na but bi ogo se nje ti Olorun awon ti ma gbo wole ma ti gba oko won ba ba se nde chap service ni ago mejo abo ni nsin mommy ati daddy ogbon wo lo fe dasi nibi to wa yen so le gbe ese meji si waju enikan ni waju mo mo nlo iwaju loju gungbe eke baba fi owo agbara nla re fi sanu mi kile o to su fi sanu awon mo mi kile o to su e mo si gbagbe lana loluwa la gba iroyin ayo enikan ni se ni lo sori facebook loni kini a nlo lu anointing oil anointing oil oni ni 15 ojo kedogun osu elekeje odun 2026 a lo oili ko to di pe ma mo lo sinu service ninu iwe John chapter 15 e won ti bibeli so ni ese ikeje gbogbo eni to fi anu foke ni igba meta gbogbo eni to ni nkan to fe bere lowo eleda baba sanu ati mo se wisin bayi ka tun to se wi eta se loni eta se laaro yi o tun di august enikan ni august be ni sa nigba ta ba mark 1 year ta ko denu ni auditorium ba se gbogbo awon ti won bebe fun nkan kan lodo yen won a mo pada wa enikan ni kini nbe ninu John 15:7 gbogbo yin le mo oni bi eyin ba ngbe inu mi ti oro mi si ngbe inu yin o wa fi kun e o beere on kon ti e ba fe oni a o si fi fun yin a o si se fun yin e beere on kon ti e ba fe aro ni ipade lo beere on to ba fe sister kan ya mi time e ko mo ju bi 2 or 3 hour lo kan fi wa church beere on to ba fe daddy ti n bo mi beere on to ba fe bo oni condition ninu e je fun yin lapere beyan se mo bere e wo bi baba e se bere nisin
1: hello sir baba mi o e ka ro sir e ku se oluwa o Olorun ati bo ma duro ti yin mo anointi in Jesus name. Ana le ri o ema ti dile mi. O se ilo pe odun kan ta wa si ni auditorium ni wema. Ta de toro kan. Ta fe ki Olorun se fun wa. Ara won ko ta bebe fun ko Olorun se fun wa. Olorun ti se meji fun wa nbe. Iyawo mi ti ni oyun. A dupe fun Olorun. Elekeji Olorun to se moto fa wa na.
0: Nice king to mama so gbigi brother your dakwe ko to pa yoro ti won so bo e gbo bobo le o atun bo wa se ru nkan bayen laaro yi o tun di august ka tun to se be ti july ri eyin ayan fe iwo lokan king gan lo fe ko se lori omo re king gan fe ko se lori iyawo e enikan ni mo ti bere bere ro lo pa bibeli ni titi di sin nu we john o le o ti bere to oni titi disisin yi eyin o ti bere to iyen tumo si wupe you can't ask enough anti ba ti gboru awon oro bayi gbogbo ose mo ti so fun yin bo se lo ejo isin meji la se ikan bere ni isin to ba ti di 8:30 elekeje o bere to ba di 4 mejeji na ni ma ti gbowo le awon eyan ta ba ti jade mommy kin lo ti e fe gan sister kin lo fe se to lomode tun wa ran leti tun wa bere e bere Matthew chapter 7 verse 7 o wa fi ku ni bi eyin ba ngbe inu mi ti oro mi ngbe nu yin e o bere ohun kon ti e ba fe ma si se fun yin mo nbo engineer je ki eni yo pa ri oro e ka mo bi to ti wa
1: ti mo de ni gbagbo ni pe olorun a se awon eto ku fun wa e se gan ni sa adupe o mo anointi oruko mi ni Michael Uche Steven lati Ibadan omi apata e se gan ni sa o dabo sa
0: nice gbogbo eni omo Olorun bi eyin ba ngbe inu mi ti oro mi si ngbe inu yin e o bere ohun kon ti e ba fe o la o si fi fun yin isin ta ni loni isin wa bere ohun to fe ni isin wa bere ohun to fe but only condition when you can make any condition na lo one line one bi eyin ba ngbe inu mi e wo be se ngbe nu leyan nisin mommy eyin le ngbe nu leyan be ni jesus se fe ke mo ngbe nu enikan ni se ile ni jesus ni ah ile ni apata ni odidi ilu ni to je pe to ba o se ngbe nu e and ko si bo se ngbe nu jesus ti o rin olofo bo won o le gbe nu e lai koko gba o ni emi nbe lenu ona kan re mo nkan ilekun o ni bi iwo ba silekun emi o wole ma si mo ba oje olorun yi le o le gbe nu e ijo wo lo fe gba jesus to ba won kan so mo gbadua gbadua ri nkan kan gba e wa bi kan joko si inu ta lo tin gbadua ta lo ngbadua si eni ti oda omo ojo ti olorun fi picture asiri oro eran mi ojo yen ni mo to mo pe ko si ti eda bere lowo ba be ti o ni fun eni kan bi bawo so ti mo jesus so ti gba so gbenu e bibeli ni ko si eni ti a bi ton gbenu kristi ti mo dese iwa tese ejo pinya ko ni mo wo to wi pe nu re lo ngbe ni bo le tin gbon mi gbogbo le eni kan ni mo fe gba jesus bawo ma se se enu lasan la fin jewo si igbala okan le yan fin gbagbo si ododo bi eyin ba ngbenu mi ti oro mi iyen to wa ni wahala eyin kan mo gbadua kaakini o moro Olorun o ka bibeli e ja wo nti mo mele iso nigba to pinu lati mo gbenu jesus bi mo se gbadua fun ni ma se gbadua fun awon eyan laaro yi engineer e tun pe mama iwole mo nkin leyin ko le mo pe titi dola ladua ngba

0: mo si join ṣugbọn lẹyin igba ti mo join yi gbese yi tubo wa npo si ni o sa npo si o npo si
1: se gbọ nkan ti mama itori bo tori gbese won ni awon lo join egbe ogbo ni olufe gbọ mi laaro yi ko si igbala leni wea ju odo jesu lo mo tori omo to fe bi mo lo join egbe ti o ni se o mo tori owo mo lo wonu egbe awo lo o mo wonu imule mo tori po fe gbe nkan se pastor mo so pe tori ko fe kijo ri o to bi ko lo darapo mo okunkun bi esu ba funyan ni odidi eran odidi omo ni o fi gba esu oni ori ofe kankan lowo eje nla gbogbo enu le pelu gbogbo enu mo fi le so odo jesu nikan ni to fe gba odo e lo wa ti o si permanent e fun o o le pe ko to fun o sugbon to ba fun o a permanent e ni mo notice e pe odo jesu nikan ni simi wa oni bibeli fi so ninu iwe act of apostle chapter 4 verse 12 oni ko si oruko mi labi orun to le gba o mo saka ki mo jesu nikan ti to bi eyin ba gbe inu mi ti oro mi si gbe nu yin e bere ohun ko ta ba fe e wa je nbi mama mama ni gbese yen tun pele kesi ni oju oti ya lati so eni ti o ba ku ninu egbe buku loju mo ti ijoba kun si le doju ko joba ijoba yin o wo danu ni apata si la wa ta ndo yin enikan la pata eyin la won agbara kekeke yoku ojo teyin ba fori so apata ojo yen ni o fo pan gbogbo eyin te ngbo mi mo lanu lati so mama egbe aje yi egbe ogbo ni egbe mere to wa sister kin lo da a fe tu o le laaro yin ni o gbogbo eyin te ba nbe ninu egbe to ti su mo fe ko mo bo ninu imole mo fe ko gba jesu ti e ba ngbe nu mi tori omo to fe bi mo ranti blessed memory mama sadifadipe tori bibi omo lo fi gbegbe aje ko mo bimo afigba to tun pada sodo jesu igba to tun ri imole yen lo to bi omo ti won pe ni iyanu despite the fact you don to lo ninu egbe aje oni mo wo elemele de o mele 16 elemele 16 to je the climax ko si kankan to fun lo mo afigba to dodo jesu jesu pe o ore ma bo asan ladun aye ohun gbogbo adopin so e wa wo ki lo wa sele si iya engineer a se bebe laaro church
0: gbo mo dupe lodo olorun pe kin to de abe pe yin ni mo join gbo mo dupe lodo olorun pe lenu ngba ti mo join pe yin olorun ba mi se mo san gbogbo gbese na eyin na le si se deliverance fun mi mo fi kuro ninu egbe ogbo ni yi
1: nice mo ti dagbere fesu mo ti dominira ati kami ye o ide mi ja o ti ja esu to nwo yen agbara yebu yebu ni gbeki agbara ti o to nkan esu o yeye esu ra darada enikan ni e mo pe lesu mo esu esesu nti bibeli pe nu so nwa pa bible re ni oda satani satani lo ndi kuta enikan ni woli mo yeye satani mama yen so o ni mo join mi o bank kan be eyin na le se deliverance fun mi sesu a mo lesu ni gbogbo eyan omo olohun ki se mi mo le o jesu inu mi lo ba le gbogbo eyin te le mi warapa gbogbo eyin te le mi aje tabi te mere tabo ni mi si aje lara gbogbo eyin to dabi eni pe won ti so pe won ti da ejo fun o ti ni mule o tun ba won eyan se mule imule je imule oni oho orisirisi imule gbagbe e mo meni kan to le tu ole jesu loruko re ano si nbe laye titi dola o nikan ni olohun o nikan ni asaju esin ti oku to jinde a wa jerusalem a tun wa nbe yin te ba be tele wa lo jerusalem to ba ti di november la lo but o le ma sanwo re le bayi na gbara olohun ati awon eyan ti sanwo won now ade jerusalem njo ni mo wa ni e mu mi lo si iboji jesu igba ta debe ofo ni nbe nbe won wa ni ki nwo ti mose won nawo ti bi ti mose wa won nawo bi bi ti boji gbogbo awon elai gbogbo awon woli woli woli woli elisha gbogbo won lo ni boji aisha

0: Isaiah niboji, Amos niboji, gbogbo awon woli nla to je akọ ninu bibeli, Jesu nikan niboji esofo ko si nbe mo awa bere wa won ni o ti jinde o jinde pelu agbara nla re mona mona la so re enikan gbo mi le oluwa ni bi mo se nsoro ori fifo re si pare ilamanu mi kwa me na shahalada oluwa ni awon merin la kan gbo mi oni iko mi bo se nsoro ni ori won mi ara won gbon bi eni pe won fe lu emi para baba bo wa da shahalada akọ tun titun emi titun o wonu e e pade mi nwe ma lati iworode e wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church olorun ojiji nbi garage yen ago mejo abo nisin akoko merin nisin elekeji isin tu sile isin ti oluwa ni kini ke ti aso le ke bere te ba fe a bere laaro yi owo agbara ti paro mo nlo sori facebook ni isin ti ba ti setan lori youtube ati facebook ati tiktok anointing o iwa yoku e gbe anointing o ina dani eyin te ba ni e gbe dani loni die to ku meji mo fa won eyan lo feli so ojo wo lo gba jesu ojo wo lo fe kutu ole ijo wa je mo o be do ba fe kutu le ko ni gba tu sile o momo yen wa ni o sato jesu wa ni o ah e je mo gboro momo ibo
1: 2023 ni mo join ipe yi mo si dupe ni owo olorun gbese lo le mi de abe ipe yi ninu gbese ona ni awon eyan ti so fun mi pe kin lo join egbe ogbo ni mo si join sugbon leyin gba ti mo join yi gbese yi tubo wa npo si ni o sa npo si npo si sugbon mo dupe lodo olorun bi pe kin to de abe pe yin ni mo join sugbon mo dupe lodo olorun bi pe lenu ngba ti mo join pe yin olorun ba mi se mo san gbogbo gbese na eyin na le si se deliverance fun mi mo fi kuro ninu egbe ogbo ni yi mo ti kuro ninu egbe ogbo ni na patapata mi si egbe kan mi se egbe ogbo ni mo eyin le se deliverance fun mi ni Jesus City ni 2025 le se deliverance mo wa dupe ni owo olorun pe mo lo si fundamental school mo si tun wa lara awon to nse course evangelist lowo lowo ninu ijo yin nisin mo dupe lodo olorun o wi pe ona la fun awon omo mi awon omo mi ri se ikan ninu won gan o lo lo oyibo lo ba mi san gbogbo gbese orun mi patapata mo dupe tori pe mi toro je mo
0: nice se gbo mama yi daddy yi baba o le je gbe to owo igan ni se wa mo nkan to buru nu agbe awon egbe yi ojo ti an ba fe gba iwu bo lo re ojo ti an ba ni owa san idiyele ti won ba ni owa san eje re idiyele ti an fi mu o to fi what because esu yo gba nkan ijo to ba fe san e to daju ninu omo re oni won lo were ni esu were ni agbara ti n pe ni agbara satani ikani ofunyan lo ma di egbodidi omo lowo eni ni momo yen so nisin nigba to ti denu jesu e wo fokan bale leyin tu sile re olufe ara kunu kristi ojo to ba bere si danwo lo mo pe ah iwo awon kan bayi won mo fe discourage e won mo le su ni momo yi ah engineer